Noon skating ako no minos di pista. Maganos ka Wanskaya ni Waskamaya yan. Kaya si sebos to Waskamaya yan. No what's up with in Tunisian? Ni wihti inaste. Kung nas ko mo ni Matsian. Bago magagawito yan. Kispin niyan geskehtan. Kista ka geskehtan. Baka kamihita man. Gagapumin. Kamihita man. Wigit pika matsia. Seis pagod.